0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Imi nongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, terha et ko alam di group. Tadhani ho koy, masparan koy. Koreo mun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nongkrong? Inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurido anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa ga kamu ku ba. Tenaji hangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangu na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, tiba ka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak misef, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nanon na si ka, aku pa ubaray ka di, skemanan, nanon pa ikang pesadahok do. Tene tu habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke, jasi kadang ala ulisin ka ti.

0: Alam sa'yo nga ba ang talaman lo, sa'yo ba
1: itong tanme?
0: Pinusere paletahan man talaman ka at man lo
1: na lewe.
0: Iha kita malo ka na.

Ay, kalalampo ka ng tukong mayo, mabutong tukong lante. Kalo ilawara na rimang sa akayan, laonte lolo nge. Ano na lang sa'yo nga bangro na naman ilo, urip bayatan ne. An mamiha pa rin tayo di ahonte. Kami di manuna lendong.